0: afei ye mongra kase ne mu ani ameka sa manyo kwa hodo wa maji mu wonu metu ahini si ahini frem wa mse delegate no ebinom ani age papa papa papa papa ani ji a wonu mu nyina ne se empanimfo mienu professor kobena frempo abuyaten wane doctor nyawo nyawo tamakro ana mo soma asem ko supreme court se yemye bia nkrata e bomay ho ba mechire constitution mu ni anhwe se anya bia sa manyo kwa bi wa maji mu na se woko yi pania eno na wose yi nipa bi jina nche mo ena moko se mo fata se mo yi mpanimfo ma manyokuo no ansa na nipa na koma ni nyina ni mama dom ni nyina so be die chira beto abama no mo hwemre no se wo mu a ampa ene na temuafo ko no sa na nu munso na kwa setena enti wo mutieti asem no hwehwehwe nkrata ni ma bia mu nu ano emunnum enum no a wonom hwe nkrata ni ma se dabi mamra no ba bia ni wa makwan sa si yenyi bi nyina ba bi se delegate no mako akoto aba ayi pani a obedi amanyokuo ni mu mienu sisi o dabi ya hunu bi wa ya de atwe ani so nti omo ye de se yeye asami meka se edabaya ama supreme court se tin ton tan amanyokuo bi ani mayi mu amra no ema no kwan se wono bo bo ankrofo anu se delegate ne duru ho a wono mako akoyia empani di ama amanyokuo no nti sa de ne de eni gana mrem Asembe to dwa na dom kase ye de ye de dawro no na ye bonti ye ye se ye de delegation ni bedi nkomo ni abisa wonom se de abeto dwa yi womani mu asem ani gi aba ana se dabi dabi dabi amfa yi
1: mpaiso meni ngom de obisa mi anka meni je mu eba ne sai kwa ye fi because ate de bia ni paka sana na aya e so ma e no su ye tre yo ga no se ni pa do do na so mo mpeni so ena aya ye mpeni fo ni bi su su se o mo ye ni pa de 1000 bi pe ye komo mu sika se ya ni ameka no ombetimi eti ba se ya do so na enipa dom na obetimi aka se ko mo bi eti
2: o meni je ho papa esa apart no matremu matremu obi aba chwa na che na je meni je ho papa o sa na dare ge sebi o sisi omo o bo no we se we na me we sa gbonu ni yi ni pa le yi we ni yi we ni mo di meni je ho papa papa esa obi ti me ka so be obi sa gbonu o ko ta na me se ka de de no no no
1: Yafa ni chemi at near police station executive aye kan delegate me tie deals every month na ewo MPP ni mu no ye be yi presidential ni parliamentary so o ma me manu endu bedwuma aye say at senior police station executive no me hu fa so ni sen
0: eh endi wei amanyoku ma no tu ahini si ahini binum wonom ne na tie na wi aye ne ase da bi ane ye nchin si gana fo na nkasankasa so obi aka ho bi e bomu to aba ni bi ye no mo so ni nkomo ebinom so a kire se the supreme court kan ne no ano bi so si dabi supreme court de o kan ne wan kan ye
3: de omo de aba ne de to asu ba member bia o MPP member NDC member wo ho akonya se so to aba na aye sana de bia koye favoritism bia se nkofo bi person to mo be ba sa de benya the right person e pese
4: be me hu ne se ye because on se politics na ye no akoye se o the position ska o be se no no ni ska won timi enje ni pa na so pre no benya position na na mi ska wa se no nti ono so press wo bete ne ka enje se ye biem ne ko ye ni pa dodo si a won timi mo bi ska
5: e ye me the pass supreme court aye sa because Ghana problem ba ko aye face ye sa delegate system na aba no this no me di aba ndie e ye best a e be bo Ghana nyina because e ba se obi o waka de bia nto bia you can pay all of them enje no e be ma sa na ma no every mama afi kra na e betimi anya bia candidate wa ye credible dan obi a wo sika no betimi atri ante
4: party asem de supreme court de ese so ba mu because anya no ni detect ma obi say bia party le yesi anya onye say that party no mo wo mo yi amu loss ay wo pass ni enti ni we dia me ni supreme court nya
0: agent chere etese boto eso de obi a di hye ni de mu obi de sika kufu obi a 50 nation obi de 111 city na gum aha sa na agent chere tie enti omanfo bi no agent chere na wo tie ne kwa homa no so Opani wono na boabo adomo no de ma MPP amanyoku Henry na boache na hotetin ene na nabii asemu aba abetwere ban hu wono ya amanyoku mpani mfo ye ne no eni nkomo mfa ho commander kwaba
6: obri mejuzo
0: eni mse oba dia daro ma bibia boko
6: kedian bo adaro ma odi enyumrin so ache
0: we dia wati asem de sanse okura ho sa ko preference vice ntise de delegate asem bi eni